rebel soldiers in a biao gupan priei pa alpano miena tona ramadana ime pa o kazi leboni psina ngai na ki kuloi umeda mat polo ngai bia kalmel tan rai ngui nubiao wangul ngai bia kalmel tan rai ngu sinabiao exhibition tana launch mani nina kai psi ngalagai na Sydney nu na National Maritime Museum au kidat narau balveti de tana muna au ka international lao mie sina aimei pina na gui Sydney nu stabal muranga kida tabi au wa mura country nga pa mi ta me mai ne banga so nu in seno bia mi na elder wa seno bit na mi ai mai kabaro za gita utuna ra mi za po sita information il portal a recording al ke dang al pal pal aka o mi za pasina ingi ka na Sydney nu ngi se na popin mi zin tanam ni Australian National Maritime Museum anu kalon wa mi ai na ngi da o se na nan mia ina exhibition au ima na lakau lakau ya pua au mia kita information au ngibe pungulai gapa au mia isina manin so nui au sinu bikeda zagartana kaiba au launch manino adura portal Wayne Quillam nui kai ngat nui mosnarin gimana kaga au mitmandi nau nui au nungu photographer wa municipal sita ano prima award al nungu win mai zimal sita nungu eldal portal no play zimal nui was a mat no kike do mi keda nui de na na mi ai ma din keda ta na sita bit na tan ruga no ba mai din keda ta na sita bit na ra mi na za gi ta ot na ra mi ai ta me mai fo swetal kui kul mai lwa kha bol gal sita keda a model lao mi ai na dai babu twara ta na munia mie ina amazing wa kalmel me psena bio potano muino wa gar lak apology ngai mol ngo se pao seno mie ina broadcast au geged me magar kaibo batai pa kaibo batai ngo ke spingi tom pa ma bode program kazi ti ai ngo bat wa ngat kaya wa ngat na ki kida wa na lak ni tom na ki me so pa ibis ngai bi kalmel ni kapu gai ga ni tamol pa moro